Yuhu al Dios, ayachimamim. Kamusha chal chahawa chilal, chabay ayong, bayul humbondoti. Kamuno siya machel.

Ina pisan. Dayat si Milokuno kaya ilal, albay Dios tu. Maminti si niya ilal di kachibay jam, o kanto kawin ante hinjin kachibay jam.